0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ito sento insa, ito nisim pronto na ato hakat. Uhing magtempo diak liw at husik pasado iya kotok na si Mufale Esperanza niya, tamba bot hoto iya itanya lima.

0: Ritmo Jovem. Se não lo resta em Lima, ponto alu megahertz.
1: Balansira, ito hoto yag beat ihaitaan rasik maka beat positivo no negativo. Pangyari ito uza ito yag beat positivo, ito sa kriya relasyon diag ho ito niya anrasik no ho ay maselog.